balik namanya kumai orang babini kanu ku jawang sa gadu tang apa ngabas jawang pucuk ang pai.